a kho cho ta e ya a sti ko ta to ki se ko ta to si se e le den ta he to chi a don de e cho ti a kho ta don da ta khaji ni ni je ge ha jo a li ya ko jo bu kha ko je e a sa de e shi a je che ni ji e le to de e ko ta khas a kho ti ka ti kha ki e ya chu ti a ti chin de ya a kho ta kha bi kho a to de shi da ten ta cha Jod bini naad ehge ya jod adol

0: sin don de November 30th te deiachat o na bitahan na sa danila eri a adru ohan sa o da hanegid e am chistrinan adolis.
1: Good morning, Native American Calling with Yehengideya.

saad atud ashon aja ed abo osinne na halin e yanta ahad na na halon en jil washto a ahako ako eya a jil washti tse bi nast e ol kirko datse na kide datse na na satin nitna akordi e yanta kreetis a tashin led hon linigi e yago ako eya aden nitna Akodi akode zeda behegi e belakis ka. Ado sani ya yena dahti. En le fort bitten jugo ajugo e yanda di.